De, dungun tola ta toa tuka sire kanro tu seba ina nire mambu hong sires. Ta tindi indi xianga tu se nala ina toa tomba sa mrekbi sire kaje ene ngotro xiuji inis. De li za tangbo ti ina toa tomba la xindu ngala sa jo e mares. Xindu ngala se na nga kiki jake dung la xiangjo sa tereko. Di junsi chere se na ngala nandu ina ta mai se ake jucha di mambu jintu yores. Ta toa tomba ngala seba ina ta mui lupu na lupu to mai se ake ju di ina tor su ni chaza nangi ta gai da mai diki la tohi do ni chaza chunzi shibi niba tundi ta lupu di ta lan neshen tong yores. Mai se ake chere se na choji jeres. Cho ta zubu ka nung la choji. Kabasana, kabasana, kabasana, soji maisata, kaisewata, shinsewa. Lasabaku soji mambu yoruko, o tige nanka jegre esu chuchati. Maisati, ta toru sunu lupu desana, tri neba yungu yoresu. Gaita maila toshentini, ta zubu desana neba yungu resu. Nyeba de cherse na, toa tombala, shindu amata, chumatu sa chue maresu. Shindu amado, chumatu teni sa chue maresu. Ti junsi cherse na, shindu amado chumatu yi nandu na, nriyeki tseta. Shihun sa sa jucha teni, te mambuntu yeresu. Teni, shubmatiwi rangi tenpi, kunti nipa sa mambuntu yebi. Toa tomba shindu amado chumatu teni sa chue maresu. Tendri saba yi na, jucha teni reda posurga zinju ju, yungju tibi. Ta korani, shindu amado chumatu teni ka kuni tsa deyongde zinje gu nubba tere tueni shiomadewi ngazi chukbo tere jela cha res de shiomadewi ngazi chukbo tere jela cha sa di huwa de tangla nubba chomu yore se di langsang puwa beba ta puwa zewa la soba ke ni mungbo ki lung res de ma se je ge du jundu ina puwa ke ni mungbo lung ne puwa mudili tere zo res de di shindo ama ta chuma chua la soba tere sa jo yoma res tuwa tongba la Da somba de cherisi na toa tomba la zhangzo ke tongza rei tomba nyesi. Pichagi na piju la soba chungmo zo yili da. Yama na ke le zi lenda tana shubi zi lenda tana tongja ke rei. Da gongzi mongbo yoro go gongzi da chungmo zo yito bingxiang da binggu la soba tani no lo gyato chungmo zo yili tongja tari tongja yama resi. Toa tomba tongja rei tani tomba yina poa dan julan. Masi puwi julangta taa nyingla shukji chingbo tini wambu lubu rangi kumbi isu tiri tuen res. Lubu rangi se taa mere medo taa kumbi rangi tiri ki tuen res. Tetar yunen suna sanju sakhir donyo muyo wata bimeji dansi chupasu chi ne long se che res. Bumu rena dansi tutu tumu wali yamana dansi bab chenili tindrika nisi tuen se res. Di junsi chiri se na sangyu sakhir donyo muyo wa tenri reyes. Di yinza toa tomba ka nung la zhangzo ka tongja tenri tongja ya ma reyes. Ta yiba di na toa tomba nga cha kare sa jo ya ma reyes. Ta inji tsiri ribi hinjuk shini hidu shongwa ye na ta toa tomba la nga cha mangbo sabay na cha ji nang nga ju tur so ni cha nga tuwi ni ilong si reyes. Di inji ka tsiri kwa tanji hinjuk shini hidu cha tola sara Tua tomba la, ta ngacha re mambu sa ju meba nilog di toba res. Ngacha re mambu saba ina, ta chana na ngaji mambu ji. Ndui ni, jini saku ni, se la soba ke tereke, ni lung, changa na torun ru, tinri esi res. Ten insa di, tua tomba la, ta ngacha re sa ju ma res. Ngaba di na, tua tomba la, katsa mi sirik sa amanis. Ta piti na sabi la soba, katsa rangi di mi sirik di mambu sa ju ma res. Magashi chi shokwa lama thani ta siri kanya sando majeba katsawi siri mambu ji sarno tani sheres. Ta maza katsa rangi siya tila nga hong tan, ten poa tan, julan tigila neba chimbo yoruko. De di tani sa jo maris ti ta yuren so na ta julan tan, juji mala so la nushin puni ne mambu hong sheres. Ta jigni juji mala tan, tani na poa tan. Juma la soba tegela, tena ma chaba la soba, nyenka chaba la soba ke ne mambu teni long sire, ten eze toa tongpa la katsa vi sire kete sa jo ya maris. Shetan ke katsa ke sabi la soba nga long rangi ke sire teni ina, tu ju dina maza sa nyonyo shina ya goyo res. Lakbar toa tongpa la ina, yene samaro vi sire teni ke res.
다 죽바디나 도와 돈벌 오마다 싱크 통제 말레스 오마다 싱크 통제 띠니 놀라 저거 좀 보친 되레스 된 뒤쳐디 도와도 오마다 싱크 띠니 통바이나 저거 그저이다 메일부는라 메일부는 그 자료디냐니 소지 가서 더 줘요 말레스 대인데 도와 돈벌라다 오마다 싱크 년도 통제 말레 싱크 라서 바레들이 통제 말레스 오마 통이 되세요 현은 사마선이 주저 니 소이 찬다 니 녀가들이 오마 통는데 여보여레스 대인아 즈보 소주라 빈도 여바 마제 데 대탄라야 빈도 여레스 소주야 가산체 도레스 데 자데 오마 지 사마스지 주저 니 손찬라데 오마 통나 여보여레스 다 듬바데나 또아 똥발라 체 통제면서 쇼 통제 말레스 도와 동비도서 효토나 효이 대성근 바 텐토지 메스 대성근 바 텐모토 바 마제 다 사마스웨니 추세니 손자다 니냐가 효토나 줄린토 바 마제 시주치와다 니시부터 리용다스 다 제니 효토니 뜻이야 효도 결산 때 오마다 주바레다스 사마스웨니 추세니 손비 찬라드는 효통제다 야나 니냐가 효대리도 왜나 Nishibu yunga maze, shoga sojitiki zubu la pintu yungzi res. Tendri yadi, towa tongba la shoga tongjua ma res. Di shoga tongba ka jeta na pintu yung res. Senga namba, tata senji bilin tsende na, pejo longtri nyingri likung, kangi longtri je deta na doji bilin tsende re. Baga da lujishi senji, muntini nga zilin tsende ro.

0: Linji di zongzheng ge guo dang, zuo xiong xiong ge dianba yin bei zhe, da linji de mo.
1: Beijing Longqing Nianqing Li Kongjie Kangge Longqing ni, da da Beijing Sanju Nyamra le chen xue ji yan.
2: Beijing Longqing Nianqing Li Kongjie Kangge Longqing ni, da da Beijing Sanju Nyamra le chen xue ji yan.
3: Singa nang ba zuo gang gang zong, tie ren na bie da sun bie ci ju ji, ji da ngai bie ci ye, ri za da wa ri.
2: Tien di lin qin nu ju ju nong de zuo na, nga zuo bi nian zang xi bi qi zhe lin qin nong, di ren, jia yong jie zuo bi, dong xue da jin jie qi ni tu bi nian de de, zhong guo jiang lang ju ju ni bi jiang lang da xiong le da qi yu gong xi bi yong yi la gong xi, bi mi xun yip cao zhong ge sa tu du le sa bi, nga zuo bi ngen cha dang, zi ji ngan ba da xi bi guo ru xiu juo.

0: lab gachara
1: chen lab gachara
0: lo su pi mi dong po la chi re mi du nam ba cha
1: chen lab par ji gachar di ja dar mo shu lam ban di
2: zhou nam cho ta ta chi ji sing go chu bi lin chin de na pe jong long chi nin chi li kong kan ge long chin jia chen lo ge za lin chi shi nga lin chin di zo xiong wan de zhi yin de ring ge lin chin na lo so chi la yun shin lo zu ni ya na ba ge yong yi bi he zu na din ba yin na hi bi go da lu zha re sun la nin kan cha zi gu sun wa hi sun bi ji yu bi di yi jun chin ga yi mi gu ro cha ye xue gu yin ga yi mi gu ro de yin ngan chi ge la wei gong xin ngin ba de da pa na le hi ba li gong xin ngin ba de da ga yi mi gu so zhe di xi yue xian la hi ji nan de na xin shuo

0: dandanda tende xie gu lik tuzu chi rindu wala. Di kurang tundu chi dang tuzu ka duyo dang cik te pesho chi xie ne tamba na yina.
1: Kurang chebe na nintu juang lo le ya zhong xia. Ani di kong ki ta long ngub chu zi na la. Ani pe di
0: kong la xin ju.
1: Di kurang di re xia ya hu da ba xia ki ta mirik chi tuwa. Di ki chie chie. Ani dangbo Amerika la pa chu du zangba la ya. Mi xian da ki kurang ya tung chung xio chie chie. Lab zhen na lo la chebe na chik ya hu da ba mirik di li ya chik tung chung chie ta. Ani ya lab zhen na lo la bu xian da ki. Kurang mixi tongchung jaya da, chi sui da, an jik jay di zambala ya gyari da, chukpa da, an jay mangbo shuwa duwa an jay jik da yungdui zambala, su su liya gangi shibji chi yungru wa gangi shibji chi yungdui zambala, da mangbo ba na mi da mi penchua ni ya jik gami di zu ya bu yung ya jik si tuing pa lai bling jay jay, kanda duanda pa takchua ya bu yung ya di doli ya kurang liya jik samla ya bu shibji jay xa an jay jay, an jay kurang ki, da kanda jib lo ki mi zi kanga lo di doli pa jik shukde gyabde binang shichi.
0: Shri, rangu nyongwaan tatini, deta mende ta nga zuka dhira le rabu, o tata shichu deta thunbu, tata nga zuka ta nyebu rindu riba la. Ani, genka dendra yina, kasa nga zuka hinti ka lalain simu tanda chi, rolin chi shego se de zangwa, chi ka se na la, gandhi rachi koyo na la.
2: Shidiyo rolin sinhe cha, simba maa pa pipo sha che, pinzu rolin chi hadi, nam ju tsuwe na, na, ji hajan ki gejim din je riba.
0: Lasa.
2: Mida mi ji ji chidu zamba, zo di kata la di basne cha, yamna pa ju rolin la di ya riba.
0: Lasa.
2: Da chi zhulin ya mo chu mi yan chi to me la su bo xiao bi na ne ji ge de su ya yi ne zha yan tu ba chi zui yong ya yi ne zha ka zu xiao ya yi ne zha ta zu cong wo di ge zhu nga ji tong ma de zhe ma ji xi de yong la lin sa de nga le wo ne cha se ne ji chou cha bu chu wo da wa din zhe zhe yu zha du ga su sa de ji
0: la su
2: de ko qin zao yong ya yi ne zha yan na mi de mi pa ji zuo zhe bei na cha zang lo bi zhulin le ding gu gu yu zhe wo di chou cha bu du ga nga le de ji da gu gu du ga su sa ge na wo di de chong su
0: la su dā gē nā mānda nīngjā yī nā dā sū sū lā chēn cāng dēne jī tsū kā lān dēn dī dā ngā dzū nāng jī bā lē gā dā dēn dī gā wāng gē dēne sū sū gā yāng jī tsū gā ngēn chī gāng lā gāng cā jī kūni dā māng bū tsū bā māng bū dā dēn dī xī yā dēn dī jī yō rī bā lā ngā dzū kā dā gē khūng sū mā dā nī yā jīn cē dā gē dēn dū chē dī dī zāng bā chī chī dēn dī jī lā hiu jē chī gā mō māng bū jī lā dā jī bī mē yī nā dā bū gu chūng chūng yī nā dā khūng dzū lā dā jī lō sū gā nā bā dā chī chī gā nā bā jī yā rī
1: jī jī ngā dzū dā dīng sā gē gā mē jī ngā dzū kīm chāng lū sū dī bēmē zhīw kē chīng bō yī sū rī bā anī jī yī dū zhāng bā lī anī kīm chāng nā lō lī chē bī nī lī dā ngā dzū pā dzū kē chī chē dū zhāng bā lī yīn jī mī nī sāb sā chē gu yā chī rī bā shī ngā dzū bī yū gā nā lō chē bī nī lī dā jī cik lā chūn chā mē chā mī nī tōmbar tā sā yā dā anī jī mār mār chē lā dā gu mā jī mā rī rī wā lā wā jē sū yōng sā yā dā shā sū cī mā kāp chī lē nī sū cī mā lī ntā mē sā yā dā bā chā gāndā chā kē chā tī shē tāng yā būr jī mā jūng bī yī nā mī pā rū pō lē tī bē tī zui tāp chā yā wē kī gāng yī shī wī
0: shī
1: zui tī gu tō gā bē tī anī sū yī dā chā mbā lē anī nāng lā yī mbī nā rī chī kē pāma yākbō jēgō rītā, būchū yī zāngbō jēgō rītā, tī jīgō mēmbī jējē, anī yā tī lī yā bāg bī kī, tēp sī jī, tā lāg līng tāng chō chō kī, anī tēp sī jī yō rī bē sī lab jē, anī ngā dzō kī tōndi rī sē rī dzāmbā lī, ngā dzō tāndi kī sī tūng kī lab līng sē tī nā lī, anī kūrāng kī tā tēp sī sī rab jī lab dhukā,
0: hō
1: tī dzō anī ngā dzō nām jī jīg tsō yī nā lī bā jīg bī shuān tāng tō bī nā, wū nā yā bō jī pēn tō bā dhukā sām jī, anī ngā dzō qīm zāng lab sō kī chē chē tā dhāg jī, hō tī kō lī mā jīg
0: Jela, hintu ke zhulin sinan zha lalin tanda jie jie tubi yin na xinan tangji zha xiva, qie ke tenka kajang de la xinan cha xiva yung se tanda jie zung du la.
1: Nga zu xe tiong ke lalin sa ya di nang le le ta dangbo nga zu mi pin zui ba ta zui ba shua ki yu xi yo re
0: se.
1: Kuna ka tanda jie tabi xa xa. Yu xi di ya, ta dangbo de gara zi de zangba le ya mi pin zui jik duwa dang ya sur chi. Ta nang nang yi beda jik ke tā mīt pūkūr chik tēyā tā sē chā rō.
0: Jē, tā tī ngā lā, tā tī yō yō
3: yō yō, ālā.
1: Jē, jē, jē, tā kāntā mīt āchir chik tēyā tā sē, tā rō mīt chua chik tēyā tā. Tā tī lō, tī kī tāntā lī yā ngā tsū, tsua bā kīwa shio chū yō yō chā. Tā tī ngā tsū yā chī kī, kāntā chī kī, tāntā chūn chūn chik lī yā, mī lī yā xiā mū yō yā chā rō bā. Tā tī pē chā chā ngā tsū lī tsī tīng dō zhē dā gīgīng yā gu jē mā rē sī lā bī nā kār dū sū sū kī xīn jē sū rī chīk jē bā rā bā nā jē lī gā dē dōng wī rē dī lā yī nē lī kār dū ngā gīgīng dūbū yīm jī kia gu mā rā mē jī dūbū yīm kē kia gu mā rā bā yī nē lī ngā tsū nām jū māngbū jī gāb sū yā rā bā ngā tsū gīgīng yī nē rā pā mā yī nē rā bū chū kī jē dā jī nō yī dī zāng bā lī dōng dā dī nō rā 안 되는 미세 디가 초조 ngazu soso sem ki ma ji jor wa
0: la so ha
1: dri nga ma ji jor ja pe di kre so so ja
2: ne so shin ka la ke ka je
1: ka du mi ka ndi ta jor wa
2: o je je ha
1: i ne le ngazu shi tyung la bri na je bi na soso soso ki chona ki ma ji de ka ba tu de yo na suzu ki sem na ga sam ta ta ga tu de yo ani ki ma ji ngone je soso ran ran le de yo re i ne le ngazu ki ra nga che ki ju gu mi do na a ya ji ki ja ri ki
2: si cha
1: o dri ji ji ka na ti na lo ya ali chu long ki ge je gar gar gar yor sen mi se yan dinal sibi ti nan zo mi sen da ka ta ya di mi se nan zo da turim lum ge ge ji de zama ti chon na shuk chim shi wo ta bu go zo ye jim shi jim shi ya che che chu de zam ba le ya ra ra so zo le ci wang che yue bi ge je wa ji ge de ge an ti ka zo dan de ge ta ma nan bi ge pe de ka ta ngi ya ji ka ba zu ki ji ro ba ga ba le zo mo go da le an de ka ta ji de bi na ni ngo ne je bu gu yi ne mo ji bi shi wo cha bu do wa sun za an ji ge ya katanya de zuje ane kanda dina jebne chi kdu dang da chung chung de de mi chen de chen je je ba do dang ba mi chen da la ka dang ba ane su su me ji ba de kdu mi chen da la ba ge ji yu ya ji me be de zu de ge ane ngang zu ji nam ji chu long ya xi bi cha de ge res
0: je la de yon sa de
2: jin je ji su du ga ji sa mi pa zu ji do dang ya de dang do ngang la zu pa mo yin de mang bu ji ge su su bu de nya ja an mi pa zu de ge ha ya xi ji ji yo ro ngang zu xin ji gu de yo din je ji yu yu ta xiao ge kun sa si de din je la ya ji
0: 这个是小年的时候呢，俺那个做中部演员的话，这个辛苦，那是对俺们来了，俺都把脚都干啥的，这都不是完了。俺大当俺做观察的嘛，其他都写了就中不了，写上就中的怎么？俺那个做那个没事的，俺们来了就叫我中不到一个，年纪老叫嘛，这年龄如果没有这些些多吧？是是。你今年多大嘛？是你呢？ 你跑去多大时的了呀？是不是拿了呀？这个东西的工资是那个多啊？别的问题姐姐，但俺现在没办法，家里自己啥的就那个多啊。就算可旁边我那家乡呢，那个不过也了呀，军也是他们都要我求一个的，他都那些呢，不过是那是的，这也不能跑去的是那，都可能我手机可能看咱们体检，这也是看他像也是看给你最忙的了吧？你这我那家乡呢，也可只看见这数个月是的，我听这用多了。
1: 是是。
0: 多大呀？对了。
1: 那说
2: 로디티크라나르텔레지토
1: 간다 포도 쉬우시던 거 여유 없자.
0: 예, 진이 다다 드르세 내가 좀 소소게다. 뇽초 다 드르지 희용도 잠바. 가시 도아테 담베나. 드드 잠바 셀라 마카조사데 나르르바. 이나야 녜야 천장 로소 드르지나 로가 찰롱 쇼자. 녜 다다레. 나랑게 지 어 양타시 대랑 된지 미젠발라 된데 소소게 베제 야베나 소소다 냔도 연베다 소소 초박 미나자 초바텔 대다 미초 초박 근지 지금 민도가 저 초바서 저 콘조 있냐 자야 소라다 양 소소게 지 저 소송 넣었다 라소발라 어 대다 다 미초 걸 허주 지금 민도에서 하나 什么 소소 춘추가나 천장 호소 근데 지냐나 소소 그 랑그게 토네 디 야베나 도비나 미카시에 자마도 텔라 신제 마토브제 다텔라 지 여완 다테 도브랭에 텐데 마젠도 산지 소소라 산로던데 용효해지래 이나야 미패체와 친산로소 간다지나로 산로성부이나 소소라 로소 던데지 코니 아니 소소게 지 부초 던데로 로소 던데지 잡이나 데코 주니 코는 코 독자와나 이게
1: 찬로고여서를 대십지 그래서 미신다리 신지지 주요 말이에요. 아니 배자신의 단지 급수입니다. 이 공도 쉽나 이제 계속 나 까만가 제례요나 장주가게 딩도나 까만가 제례소는나 대단다 응어리에요. 대단 응어디 나 러비나 내 오늘 제례되는 게 캐링으로 봐. 디미엠지 크도 신지지지 딩도나 미두부리에서는나 디 신지 자르고요. 아니 간소 남주 초에 나로에 망치지 だ대시만접지신지장장도는 미빈츠기 신의 바지 롤린데 야부지 용토그레스 심어도 미파셔딜이야 kato shenji jeje danda diyo wangi midi dhubure da dhani jilabdi zambali ane pasho ki lamsang gosong jigiris dindo rang gena dhubu jilabdi zambali ane lamsang karikordo oo ta nga gigenda dhuburis jeje lamsang ta jesu ta dhani jilabdi zambali nge pa len ca dhabu ji magyam na jiba nga ngone gigi dhubu ji chaso gari daga sho chukurwa she zan dangbu di yin jimi ni dashib jebele shenji jigyo maris danda gari yin buti saja andre jiglia, duzu andre jiglia, kinangi duanda andre jiglia jeshaas di paa tangbu di sebu jila gureis. Duanda di labi ma tobi, duanda di lintinji mi ya gure da, du gure da, dine jiji di kanga mikse tuyabasir jibu majaas, tangbu wa di rin shaas.
2: Tisang, di da nga jikde nga le mi jik bugu kiongbe pala ya, da kange mangu tegruwa, susu kengi ni ya mi labda la ya, ya gu losu kia dune, susu bugu kwa la ya losu kia, Ya utubuzi tenge ume duka la. Ne ya dinje gala ya, chik bugu dinje rabu chidi zamba, nge lopte ishte wii, di gano disi gita, zhengmen guanjao suti duka. Ta changcho ge, chik chundum su marwe. Dinje zina la ya, wu, ya le di jabur chitu gilana tanda shenji isa ma chi sumba nasi. Ani bugu sa di chundu zamba, dinje chigiwa ma le su duka. Ko bugu ta pachu chik kapte isa la, ya na susu pege, shuki zinshi ki yamna pame chik wangcha di pechwe shi je bugo ya di machi di chi isa di shuk takbo tinje jewi na an bugo sime na la ya chik zang shingi di le yungu res pacho la ya chubu lo ya suk marwe ta shang ala zo bug di chubu shibji logi isa di yungu rwa tinje le res ta bugo de kyora dukja dosa labi na an kwe chawa shi to ne ngu yungu res chik sa di ta nga dukja res ki nga dukja che samsa yamna jing me na ni ta phi nga tu cha res ge nge su su ya gu yin ba ra zhe che sa da ra zhe cha su de bu de mi xin ba la ya be le zhe ya da la so ba ta na wo tin zhe to ni chung gu yo res sa de su du wa ane jing me ne cha sha na ne ta ta ji pa me nga wo de res ge nge ti le cha we le ji lo su su da nga ra zu ne yin bu de ka zi lo su ge ne qiao ni pin to am du du zhu ge sa de ne jing neng zu wo tin zhe ji ge ka ne nga re su ne wo yong gu me zhe sam sa de ji yong ge che san bu gu sa de jun de zhen ba yamna chik chik zu ra bu su wi ne chik zu chik tam de pa me bi ge den ge mo yim che nyam do ya la ya ka da ra bu che bu da zhe leng che di to la ni ka de chi ga zhong zhe ra bu chi gu ne chi zu ke ne ga ba chi ga ga ba ra bu da ni ne nyam do zhe leng chi che chik zu to ma su ne den ge su den ge su cha na ne ko yin ji min ji zi su ya go chi bu de chi che su do ga ane din je mo chung de zhe ma pa me ngo ne cha shi ne bi ge da da zi su chi mo do ba yamna bu gu to ne zi su chi mo do ba ne de lam sa yi ge pa ri yong gu ru ba cha sa ane wo din je chi che 용구유자 부근에 지금 밤에 지금 축착 부근에 준비는 내급다 준도 그랬길래 친수 중나는 부대냐 지금 괜찮은 분 이제 쓰고 유설이
0: 나서 이제 제도 대제라
3: 데네가 리몬더리니 치나 긴가서데 치다 긴티지 도지라 니도 냥도 현티젤라니 시나 신난탄기 자히바 용히 유기지니 리몬 효기 여비 지지의 문투대 린치 샘벌 가스혀
0: 다도 미젠발라 지니엘라 따지제 메발라 타지 되자 미젠바 그 세나로라 하마고 비제 알지 도트니 제서 산사케 만종원의 신나 파츠 산로 담에나 던데 용사리 아제
1: 나줄 합제나 제비네 다 롭주야 꾸르세다 롭주 두꾸르세 주나 다 딜레윤이 제바 롭주야 꾸르네
2: 그리고 타제
1: 롭주야 타제 롭주디 야고 이미지다 롭주야 고메네 에부디 두고 이마 독자이 미소 근데 뜻이 도메 봐 오늘 이제 말아 봐 만종원의 진의 지기 약 두세데미 다야미는 미수수기 게첸다고 말을 봐. 부카시 셰단 가고 가시 류제기 봐. 가시 양밀 삼시제도 가시 레근 준보. 아니 가시 양 담실을 해 봐. 간다 미수수도 제주죠. 대만도 이제 카도 아 롭존 야고 인데 카도가 저 신제제 보고 야지. 롭존 야고 맵디 카도 신제제 보고 두고. 근데 드네지 이제는 아니 보고 저래. 아니 신제제 잡으시고 아니 간다 드네 망아 저 끼지티 제야 그러게. 아니 참제셔요.
0: 대제라 다다자카 로소 께 시죽 토네 갈리갈리다 자체바 차제 첨보제데 지 류자 야보제야 요주 차상고 께 튜모께 처체달라 다야다다 다츠 데칼라 슈야긴가 아 데만동가만 레나 체크소나 이제 던제제나 안 보고 망보제라 응어서 데 통지다 만제가 소코란라 이치에세 문제 뽑아 레비 뒤쳐 던제라 냐자제 chiran kayan jyong ma re san chiran dubu re se ya san ane khona ge ma ji ge jen ba ge gen chen ten de yong jo ta che song ma ji lu za la so ba ten de je sha do la so ba yin sa bian da ba de ji na
2: se za
0: za go cha do re
1: ji ji an de ne ngo zu ge ta xi tong la le ji de zang ma dang bu de de xi ji ba le xin ji ji yo ma re san nin ba de ane ngo zu kong de le ma ji chon na se ji ngansuki susuki chunang kari yinpate pa sebu laptop gores duanda ata pecha shana dengi nga peke kama nga jele cha sha jele de zama liya dingdo chirang kama nga jele za gina shinda dina nyene le cha song ane dengde jide zamba liya nga chunang kari jide zamba liya rangi duanda di ta kye chenpo jima zebe wangi ane nga jikne ngamda shibuji langchuk nyene sem shibuji kyo chung saya joroba susuki sem nangki injimi ni chunang di pa injimi ji laptop gores buku ji nima ji kama peke kaba deje deyo bine, nanzo pama jingwe bine, ane ngangda shibuji lan yungu rwa, chonna de shibuji gechimu rezi, pa se tak shibuji pa labdo ya de, buran chudu jikji peti kaba deje deyo, ane jik tongo de zama la, ama sen nang pe ngangda shibuji do rwa, ama rangi mikdi chola chimu zi, ngangda shibuji do, buran ki peti mitzikuro ane zi chola chimu zi, ngangda shibuji do sabji, ganda sem nang ki nyong chol di, inji mini pa, sebuji shutub go rezi, mingse, nganzo ta dungui nangwa jebina ta yamna nganzo biri nangwa jebina su gyungi wangki mi mangwa jima gumji dede go res chona da pa lab shingi yo ma res lab togu yo ma res mingse nangki amasur jimbi na soso ta nangki di chido kalli tomna dharba jebde yore sem nal kange di yore lupu kange di yore hinele mangwa jikab sole pe di uzu jide
2: zeba gomji
1: dede ani nimichik pe di jik mebe pe di tangche je rido je mebe di maji pa tolo pe di tsuki chona malab jide ani malab ina mi shenda ki hama go andre jide zamba liya kanda nganzuki chona di xeya di bemasib ke chenpo je inayna nganzu mangchi yukka sula yang di nye liya tsingi pe shu dang dikdo chona di malab je pe di kangra je jide go res pe cha cha pe na nganzu za chang pe zu nye pe na mune je na tatari zanju re nga aji sul jim na rewa kar je gebde yore sin zamba liya Da suzu jo yi nele, kimzana nyamdo diya je, diya gari wari ji gebdi yorba. Kisi nga ma debi na, ngone jik dromi kirgyan suru jik taan, rik chona ji li yi gurba. Ndi li yi ndi zamba, di chona ji, di chona yi ndi zamba, ndi chona di ba sebo lab je, rang takba ra jita zanju lep daga shalwa shor chimbi yi na, nga ngone kimzana di, nga michi ki yinbi suru taa, dromi kirgyan ki, rik gali chibji li diga doos, di labu res. Ndi nene nganzu mangbu ji ka suru ya, chona di ma lab je, kadu kangra ji je, mi kyori li dugu ji.
0: 천사야부정고민도스도스라바바야부지마리르바 중장자금민도 라소바 그 토네 안에 소소가 파조텔라 양아 닌제다 닌제다 진네 제베테 곤토베나 다데고스 제베레도 이네 양한 초 인상 그 제곤 제곤 세비치 트링이 그 제고 이마젤라니 그때 아 데모테 아세야스네 데네 제그 산우치 크나 다데 제곤고 선로고 말에 와티만도 양한 좀 마모치가 어 한초 벽노라 지 야레 쉐잔테 제베 고야테 마레베 다데라 양샤 파케체시야 당 콜란서 덴디시야 요 말사 야 띠니 바로라 한초 지 양가와치 용고도 와 이네 양 Deka zuegun sema tela yang kuwa ten taa xinji yaqo ji goya sari.
2: Nusili tu bichasi na tanda gilang sumba na xinji. Susi chona di paa xinba la ya xiumu tubu ina mii susi sema ni haa kumar
1: ba.
2: Taa bichasi na jik tabwa chilo la ya kiam chugu yu na. Nga chilo kiam ba taa kaya tab me kaya ni sugumi tu samsa yungu rwa. An chik chi ni chi ni shigo jik susi sema na la ya tunghe raba chi ji de de jim jik bar du chama. Am de de long chenpa shigo na jik chubu la ya kyu tiri cha yungu rwa. Chisa ngonja gila sumba na si jik susi nyongzo xe ya sada ngonja jik hajan kaya chimu tiri jidu.
0: Chona hii kaya ma kaya de mi de pa jim mi de ka hii ka de la. mangpo che thubwe yo sare che me kashi hii ka ndendri la gabu meba hii ka ta kashi la pe ndendri gabu yina yang ndendri gabu yo bi me ka hii la hii ka te la yang soso ko chona jebi ngeba mindu kaya se na nga ka ndani mangpo che thunyo yo garo pen zui pa la 소소소소 그 천안데 간다 보면 만보지게 부대게 뭐랑게 가래 상금 도미 될라지 냠체 세면다 아래 근데 렌치부마도 소소베 전자 잘라지라 냠도 군이 총고 간다고 연나 잘라지라 가부시오나 녀라 또 지지 어 잘라티 닌지 본도 세야지 셰 이나야 뭐랑 세노 가래 산차연스나 깨자 대게 돈이 부대게 코로나 인지 미니 잘라데 뇨 뇨고 여산 이나야 부대게 뇨여 말에 하고여 말에 데니 바로 그 군이랑 가다선 맞죠 코로나 그때 지금 알아 지금 민도산에 안에 마음부지 카토 라

0: 초장가 고마 두르지 레카테라 휴마타 칼리 침본도 니 겐로 파조라 로종 호타 휴비 다다 레로 용자 쪼차네 콘다 체 송시 삼바리 대년 침모 종가라 장위 제요 레도 제킨조 모네히나 동성해 롱옌 대연 제요 레도 제베 도초 몽체와 종가라 체와동 공차람 버제 예진옌 레카 차도 남이 신제 바동 Ramacho Luye De Kholang Tuo Ne Cha Chien Chien De Cho Yen Ba Dong Cho Yo Cho Chang Ka Bimi Zu Ngin Chi Ji Bo Cho Ta Kwa Dong Rung Ni Jia Lo De La Deng Ne Le Wara Cho Tong Mung Bo Jia Lam Ji Dian Jia Ngin Lin Dong De Chang Cho Tong Mung Bo Nro Jie Jia Dian Jia Ta Chi Sang Ye Ye Jian Yo Cho Chang Ka Zu Zhong Fu Lin Ji Da Chang Guo Ne La Xin Nau Par Ji Jian Yo Ngin Kar Jie Ye Bi De Wo No Zuo Kholang La Jian Yo Dong Cha La Jia Ka La Bo Zu Jia Ka Jir Ka Jie Cai Ye Ledo Duce na Chimo Yen, Chidin Jinja Jinja Ledo He, Lang Yir Zang, Chilu Jeju Meibara, Hyuhir Jijia Yaba Hi Riji Sambari. Chochang Di Nung, Bire Sangdong, Hore Je, Tore Je, Yare Nga Je Ye Jen, Mare Mandawa Pemizu, Lo San Jeta Dane, Nimo Ligu Shiza La Lo Jung Je De, Chile Jan Jan Tong Chira Tongwa Tong, Chimo Kulang Tuta Je De, Jalam Je Denja Ngilin Jijia Bari. Jianxiao Cuochang Ka Kongma Zhaxi Wumu, Lekka Jika Yiyu Yindi Jikinja Leru Dong, Cuo Zhe Pinzai Dachung Jikinja Jinchang Xie Yen, Changten Chiwe Kuya Zhe Lekka Gongxie Jigu Zhong Gado Dine Mendo Ji Sambari. Jilo Nindong Jiga Lora, Bimi Jianxiao Cuochang Zhe Zhen, Bimi Jia Timin Jia Yen Ding De, Xu Cao Dong Doni La Dine, Chile Jia Zong Zhe Tora Dong Ye, Bimi Zhu Santo Zhongara Dong Koyo Ka Chachin Xinba La Mudu Bara, Lianne Dingshan Zhe De Li Jin Baya Ye. Nolo Kong Zho Cho Chang De Ra Zhongha Jiangyong Jiu Jiu Zhu Zhu Ji Jiangyong Jiu Zhu Wo Deng Jie Rika Jia Cheng Yin Zhe Ye Bi. Santo Jialang Tu Pimi Jia Mito Zhi Bi Langbar Zhe Ji Xian Ning Ye. Jianxiao Cho Chang Ka Kong Ma Li Yu Yi Ji Minkura Diala Ngong Jiuwa Tong Du Sian Nong Baba Qingpo Jie Gung Dao. Jimara Nga Zho Ma Tai Di Santo Jialang Dong Jiu Le De Yopo Zhu Ba Tong Qi Le Jia Xi Zha La Ding Ne Tsobe jalan dian jia yong qi, to xio ji san pa jie yan xie san pa ri.
1: Yada nga pa na sa tui za zi xin ho jang jian du juwi du yin. Lo ri xiang zi ho jang jian du juwi li yin du zun pa cui ngay ni xin na. Nga jie zang ma yin pa ra du da na pa kun du li ni dian song xie yin yue. Nga jie nga sui ni dan pa ro, san gui pa du long li qin cui dung kar xin zong na su kur sun pa ra jian zi xie pa xue pa ri. Xiang la di gu jie san ju ru xiu gu yin. Da yi bi qi ju ni zong. Xianzong na su ku de ra nian de ra le zhe qin bu yu ba ji, le zu ba bing bi.
2: Gong de mao ye.
3: Nian su yu ma dian zi,
2: da ge li le ge.
3: Oh, nian su gyo nian zi zang du ya du zi xio zhu li su, an nu zhuk du du bu li su. Ga li su o zi da gong bie su zi xin.
1: Xianzong na su ku de na, da lu lu ri xiang zi ho jia jian du ju yu le yi ding dong dang, tol dong na zhang zhe xin xin, mong nga jia yu bi rin dai su xin sun chi ni de jun ba ji. Lu ri xiang zi ho jia jian du ju yu le yi, Dui lung di qin yi qu, dung kar xin zong na su kur sun bi nan zhang, dar dun ba, din zi ji. Ni zhe, jiang kong mung xu ge, jik dung zhu gu yu. Da ga ra, du mang za yu bi, zhu ka bu yu ba zhi. Ni da ra da dung zhu xin bi, jiang kong cai yi lu mi dang, xin sun ji bi zi gang zha yu mi, xie xie ba ra, zhu gu ju yu ji xie ba zhi. Din zi ji, da gu lu du dang ji le ka xie ni da ba ra lu yi qin sun, zang zhou le yang, nga su ya bu xie jian yu mi. Dawa sunba yiba nga pa ji na, xin zhou jie du cui ya xue yin bie, nga su jie ni di na, yung tai mi ji xie ba zhi. Kur di yi xin zhong na su xin tian mu qi wa, ta kur jie xiang zhong ni ba da. Cung mi yu ba nga mu ni, yu nga qi wi sa jia di ra yung ni, pa yu rung hu jia jie du jiu ju, li la xiu yin ba zhi. Xiu ba, jia qin jie sa zhu wi zha dang, li zhu cui li yi jie zha zhi dang na ji cui du, ni ba ra zha. Li zhu ba,
4: Chambu che ta la ga nambe shan la ga chin lo e ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

Chobo namba, linzi jinjo uto chobo tso la, jima la ji jia dong yi lu ji di pun ni. Chi namba, nga zui kangi long ching jia, rong yang ji xin kang linzi la gabo nangwa ya xo zo jido, nian da to san chobo yong wii, mendo xe ji yin.

Jachewe Sengke Namba, nga ne Pejong Longchen Nyenchen Lekong, Kangke Longchen Je Santa Chichi, Lensen Je Gegen Loza Nima Yen. Tene nga rang zo Lontun Goma Gano La, ane nga zo ta Tsa Sengjiba Ge Yungi De La, tene Yaya Yige Yina Ya Kheba Da Yosu Chichi Jinjuba Kheba Ase, Nyi Yoba Ge Nani, Yaya Yige Gita Na Ya De He Yung Bika Se La, Ta Ting Na La tene nga zo ta Yige Dan Dewe Shihi Jiko La, Ndodi Chike Pare. Ani ta nandai teso ta nren ni nga su san yi xia ji ka zhuwa ka xie yi ji ani kyo ya pa zhe. Di yin di la lontun ndi ge ani to tangbo la tini zhuwa teso ji kor ni ma sa xin do di yi ji ani ma xio ji yin. Tangbo di kaan re yi se na ta nga su pe ge tini yi ge la nga ro ge zai yi cha ni ye na sun yo pa de kaan se re yi se na zhuwa tani ji kyo pa zhe. Di yin di la zhai nga ro ge zai yi cha ni ye na di la ta gari sun yo pa de tini ai nga ro jin da hai nga ro jin da ai nga ro jin da de sen de chere jin ani zai nga ro som de chi ning ba de chere jin da so da jin ji yi ge ge na ni a chi ya na bar chi se ya de so ge yi ge le ya ge bi ge jin sen ga re se ya de da de zo ga re se di le nga zo a de ni be ji yi ge de te me ge to ma la da sa de zo yi bi ka se la a de ni ja gar ji yi ge da ma ra wa ani ngin ju da mīgī tāng, jīnjū sēne, ngīnjū, mīgī, jīnjū, tēne yāngjū tā jībī kē, tēne kē nāngyā jī, anī sātī shī pārī. Tā tēsō lā chīrē, mīgī tēsō lā, anī ngōchī tā ngōchī lā sō pārī jīyō pā. Tēsō tē tā, cāyī chāni, jāgār jī, anī yāng, dātī tā, mṛ tā mṛā wā kō, mīsā kī chī chī. Tēne yī pā yī tā, anī ngā sō kī tā, pē jī yī kē tēsō mā rū yī mū kā sā rā, cī chī jī kī nō lā tā, mīgī tā sō rā shī nī, tī ngā lā ngīnjū tāng, tī jī lā jīnjū, cī chī rī rī rī rī kī pār tā lā, cī tē kī anī cām jī pā tā, Chewan rabu de ko maje pa ye na, cikde maje pa ye na, ane cikchen soso soso je, ngin ju mingi jinju laso pa deso de kanda kanyi pa, ko iya xe meki pa, deso de pensa nri ro kare yes. Ten ri son pa ye na, ane cikchen re re re dhita ka ma re yes. Cikchen re re re re da manja cedi la, ane cikchen re re re re gizo nrabu xe ni, nga so nga gano la ma lote yo ma re. Nga gano la lote me pa ye chan, de da pa dang to ne, ane ju ji tenya, za wanyi ne, li par chi gota ma re yes. Ma bu chi gota ma re yes. Ten re ye pa ye chan, ane, Barg bardala, chichin soso soso go bardala, ani cha tege, cik tege, ani chichin soso soso go cham rabo de sheni. Ani yizu go toni ya, ani ninji misi da jiba tanji, chua mebi go ne, ani ngaruzo ninzan taba ta, ani ngaga no ne ya, deso choma de gyoda wa ya nama lo taba ta, ani dela teni, ani juji nante de zoyang, ani kwa li pa jine taba tende yongare es, tende yinba yinza ta barci de go, so dan ra, tende ji yinba yinza, so ge yege no ne yabare es. Tene dhruwa chi kaan rase na jenji yige hibi jente kaan rachi lukho ki baare esi yaare. Ta jenji yige sotan jenji yige hibi kaji jente shetan kaan rachi rase na. Ani zayi chani yige ngin rabo chi minan yaan. Ani yige nima teso ki juja ki tuen tenpa la pen doba yaan na droshi piki nipa ngin jen rabo chi ko denpa yaan chan. Tela ani jenji yige esi ni. Tende kita tani tabashi. Ani dhruwa chi kaan rase di la sotan jenji yige yin na yige ngin yinpe echep se yaare. Ta sotan jenji yige chi yin shin che. Ani ko yige ngui sa na ra, yana yige chenye pa te yinpi, achebs, yige chenye pa te yinpi ngiba ayo se ya. Ta ten yin dira, ta thoma nga zo hiki ji chere zina, so ke yige gino la, yang ye yo pare, ci yo pare, jenji yige gino la, wuchio tang heji yizu de so ya. So ta jenji yige yina, yana yige ngui yinpi, achebs se dira, ta te, chaba ma re se. Jinsay chere zina, so ta jenji yige gino la, yige ngui yinpa te, yang kwa na se, yang te so te ta yige ngui ma re se. Venja bar ci tang, wuchio tang he te so te, Ani yige ngi mara yis, yige ngi mayin kibi jinsi tso chiya chiri yisi dili, deso minzi nye yi zon yur jibi kechi dang maza reyo mara. Ko yige ki chenye de kuzol changgo, diyan dili yige ngi mara yis. Diyan yinba yin zang, ani sochi ji yige yina yige ngi yinbi macha yis, macha yin yoo se dila, ani jenji yige u dang, u chio dang xe nyi, sugi yige gano la, ani cik dab. Oya ta deso de chiri yige ngi mara yis, diyan dili ta deso de chiri yisi dila, gong lo chik gano la, san yi chiki deso dan chayi bi, san yi no di chi. Shiba tante yin. Ta tereng lontek nola kasi baba hiye jit chere yise dila. Ta nganzo yaji yige na ya hiye ba dila. Zayi chani ta peyi ke yangsa ji yige ngi zonwa siya ke sachi tangbo tang. Ani nyingba de chere zina ane chepar ji yawa tenba siya zayi sachi nyingyo pari. Ta ten na ni peyi ke yangsa ji yige ngi zonwa siya ta ndi korte nganzo ta gong lontek desu sombang nga ta hiye sambari. Tene ta tereng chere zina chepar ji yawa tenba siya

0: long nakpa ma tam pe yam ma da chang yi shing ke long chik ri da sa gi gan la du zik la di du nakpa to so ma tok chik du kar bo zo zik lang yam ma da sa sa yi chang man gong chang dan dam zam zik chik hing gong na yong bi ye kap sa ta ya ko re pa ri ma zik yong ba ta na ta nak da ge ka la yong ba ta na gong ba pa lu cha cha ti go jim ngi po ti be tu zo rong suk jim ngi po ti ke
1: gong la sen ba ti ne rung ki ka thao la pa pi ling ro ma zi ta zong ki li chi chuk jay ba ti ri li chi chui ni ba ti jim li chi na man thai san chu ri ta yin di ling ro li chi hui tsar

0: Si dang gong jie ding tam na zu dang, ni dang lü yong xia zhu xue lam dang.
1: Ni zhe ding zhu ni zhe jue tai suo, di tang lang duan lin qin de ni lan.
0: Da da xin gu zu bi le qin de ne, bu jun long qin nian qin le kong, kang ge long qin jia, de tang lang duan xie bi le qin de zhe.

0: mede dinjo shaba dinjo la soba dinjo dinjo mire mambo dinjo sakhi do la jang ka sa sa se ko dinjo er da
1: ta chahi to ne ka ne da re na zo che re sa na yo ma na ne da chi chak ji thwe ma re sa se sa na chi jo o ma sa ne da ga ya ma da ya na ne bi shi so mo do bi ne da ti cho me ji che so jo je re sa chahi to wa na jun do thu ne da chi ne ji o re sa na de na je ni go ze wa da ni ni go yu ko wa so ni su na she ba ye ni na sen sa la wa nga ni na rik pa chi to do mo to ba na san lo ze chi to ni mo to ba din ri ge ne da thwe jo re sa din ri ge ne da thwe bi na chahi to we ne da yin bi ta jun do ni chi sa sa she tak chi she chahi mar dong wa ge me la so ba din ri jun do dong je de ge chen bo re sa

0: Lula dewa tang semla ganang xiongna deshi yin. Deshi topar ndena detang la zunggu.
1: Detang guna seishwe ji panglang ma noa xigu. Seishwe ji langdur ma xina nga chui lingqin xun tang.
2: Shana tag nga chin jong kong da din ju ju ju kor ju jin yis. Sama su ji, sama de tekar gundro nga char njo wada. Doa don du chinbi nga ju tornin gundro nga char njo wada. Chana gundro nga char di tekar lu zon sun ju ni meyu li bong gu su she to bada. Dini na chinba da, shane janro ni nga ju don jo wa. Meyu li hong la kuwi tseda chukar ju don jo wa ji yiri. Changar de na toni na gundro nga char don ju su wada. Dini na Gundro nga cha di tekar lu zon sun zun mei pungpo dong gu shu shi taba. Dini na chenpa da xane dandro dandro ju dong jiwa. Dini na lupo la kuwi tsida chikar dong jiwa. Dini ki njulam rik dike ki tuni changa lam ju res. Da cha nga bu da jage na ni da dengsan shu tang da tiri. Shu tang to de gas. Jing un shu tang ka jimba nga ju ne ki da un su zo la de tira gu. Changa to ru chin da zo zi tiri. Da changa chun zi si bi si jo ju si jo ta la jini gursa na. Hangar de liang, da mungto le xie joo, xiegi joo ta gara se na, chi na gu joo mawe se reng mangdo se na, da na sama je je changar dang, xie mi pungzi jintong joo we cae dang, chan nang ge, chi ji xie zi je ma do tong to la, chi na gu joo mawa se pe na, da dendri se to res, dene na doa ja bi chong na xie ba yong go yo res, da jintu ge chi na gu joo mawe se reng, Kanda yore se na tina ke jo se de jagen na se na tsule na jisik do tenri ke sirik de mungbo jisa kiresa. Ta sirik pe chage na chenra jo yore se na zeng zhundro zengbo, zhoshe zengbo, yukbo, zhocha, mamay pe loto, sin sir, sin jang so yin. Ta tige tina ke jo to yin sirik reyesa. Yeyang mo tse da sido ke cho do yin na shoko kapo da, gezi, kusho, gunrong, Changwala, jasir laso ba tenri ju yores. Changar jeton ruwe jujin dung kukone shubay na, Changar jeton ruwe jujin cheresi na, jujin zode rek dung yores. Jujin rek dung de cheresi shubay na, da sambi jujin jayores. Dei na cheresi na, sensa ba ta ngangrashi ba, kontrol ba so shon na, da Changar jeton ruwe si res. Dei ma se, tojong nisi de pe na, shei maka ta, cawa ja ba, xia jio shi ni na yo ba suwa ta, di ni na na xi lobur to changwa ta, lobur to je zho tong zhuwa, di ye ge changar di, thun ruwe ju jin di ni ji xe res. Te ma se ji ge yun rumbu zubur di ni ngu shen nyong wa, ta bi che ki na lama da an chu la so ba ta, di ni na yong le ga xe di ni, dong ni le ga xe di mi, mumbu mutsu mambu ji yu ruko, o di ge da, zi mu re zi la so ba, tak si ma jang la so ba ji di, dong ni che kruko, o di ni ya yun rumbu zi di wei na, di ye ge na changa thun ruwa res. Tene te ma se chi ka ngar chepi ka su xiemi pungzu ngugur cha sahir je maantun rwa. Ka ni na ngangu miin tangwa, ngangu bi miin tang nyo mungho sa ka miin di ki santho xe pa. Tene na ka tse tuwi gyunru nga chi minka ja pa tang. Tene na chandu su gu zi xe pa so na changar je tong rwa ju jin res. Tige xe ju te na. Chirangar jintung ruwa ka jujin dungbo te tege reyes, te yinsa te tege kirela, zayja xe guji te, ajang ka ke chenpo reydas, te sheba ina, to changar jintung ruwa ka nuba tenri ki tuyantu res. Ta jinyi ni ngungu ka nenga ye na, jinyi sa ku ni saya te ta jimpa nganjo ka ni ya ka keno la tere, ja geni teka ti jo yuji tala jimpa nganjo ka ni reyda, te nga peko suwa rupa wana jinyi sa ku ni, zoji dago jinyi sa ku

0: Sakoli chanjara. Sakor tejara lutin tu.
1: Yu yi lang dor sa dun ba. Gana ti je lo tu zu.
0: Be je la to.
1: Be je lu tu lin chi.
2: Sinki na ba zu gong kam za. Tata ne be jo long chan yin che le kong. Kang ki long chan ji bu je lo to ju tu su ri. Xiam la bu rang jo jo me zi ka na be ka zi kim jo zui zong re na wei. Bu je lo to la ye zong ne. Bu me da lu da wa sun bi dar ki ta. Zakar cibjo ko ngutun dodu che xiori lo za xirang ni.
3: Riji, tinko wei jita ra ye timba, jikar na bi nyawa ya ngon ngon zho luka chem, jati yandrin kyopo dada chi wa, ci ye sasui che ye ngacha ye ni, rangdi utop, na xiong chi kyushi, jici rim impir, nyingchi tang bo wo, zhomu, nyanang so je sakur la che dun go zu, ngadu je jangpa tang dimin je xingri so la, si xuan ngon go xa gui zi kong ga, ci ye sasui che ye ngacha ye ni rangdi utop zon beda sunba ga utong go zu xing ga, dani rim yin, Sajan yin nala, nyingchi bo wo zho mo, nyanang la soba sajan mong chi la, chadu gong gu tsu rezi kwen ge. Ngande ji jangba dang dimin che, hingri so la si xiong ngu xa gui zi. Deng yin da yato ge da, yin no ge jangba da zu yin na re, di yin, hingri la soba da zu li yin nala, si xiong ngu zo ji la, zha dhig do ya mo zo ge rezi nge.
2: Dine, ci ju ni, suyankar pa ge nga cha nga ni, nima lao ge chayam tsu. Da da zo, rang di

0: ci juni ne sid ci juni par pontok her man thene roko de riv jips le do hep sa tho su zo ge ne ge ngo ka nai se de chang ma ji to pa ta song to pa xia xi je tab je si gu pa ta za tang tho chuan re do ta ngo so jang za tyen de je za ra song job so le pa sa gu ci jong a che nga cha ni ne ci ju ro che nga cha ye par ni ma na ta pe de song pa ge ci pa juni song kor pa ge nga cha nga ni ta ni che juni ge na ni lo gu chen song xi dao ni che ti ne song ge da wa re re le dab da jam da chop du re re tel ti na ne pe de song pa ndi dab da ti chop re dao ti ne pe de song pa ge ci juni ne pe de ye pa ge ci juni pa la pon to ka na ki xi sina pon to ti xel ki dao ti ne mon te de ro ko de ri chi le do xia ta to su zo ge ne ji kong go ka na ji ti chang ma ji to pa ta song to pa xia xi je tab je si gu pa ta za ta to chuan zhen dao de ngo so jiang za tuan de ji za la song job so le ku xia gu ji ta ti na la zo ro ko ge Suzu Enari, Zara Enari, Tegila, Songjobda, Hongo Kanzu Gome, Kola Tankozudao, Tene, Tsi Jonga Che, Nacha Nini, Tsi Judo, Che, Nacha Yapel, Ninakidao, Tusu Chayana.
1: Tsinia Yolanga Nacha Nini, Ti Tami Rangan Si, Jacembeb, Hing Gun Debrin, Kosu Lep, Tinder Sechi, Ranjon Sochin Deja, Hinka Nam Dejin, Nandi Simbi, Hinka Kaga, Sibala Hin Yuki, Shati Lusara, Dutoto Sabin, Nundep Sibadan, Gundelo Domun to Dani Yaposhagu, Nahir Gunnub, Simpun Yama Tehetu, Nomni Hatajo, Lozonido, Hachangdu, Rugi Chamdan Rantalani, Yelam Shanghir, Puluja B. Tingada, Negoche, Tin Yezani Hazi Kunga, Danuina Beda Sumbaga, Tin Yezu Langa Nini, Ti Tami Rangan Sinzo, that Ti Tamaka to the Lakinga, Dindina, Dindi Sinchi, Ranjong so xin de jie xin ka nam de ren zi gong tu ba no yi ren ge ngan de xin bi xin ka ka ge xie ba la xin ju ge xia ta lu sa de tu to sa bian nen de xie ge zi quan ge qi la ge li na la pu lu zhi bi ci nga dang ci ni ge qi ci ni ni la zi quan ge
0: ne ta da wa ri la ji dang ge ju wa sa ju me la ge kam xie che zhe ri dao de pe da sun ban dal chan su na jie la dan de ju wa me ju kam xie chi yo jie ka lang su pa ma na xi zhe rang ju du qi Sebra tsi somne pen pata mumer, jokers chomi ten zombi, dolong dang. Tsi nini la pasan chen donser, lakpa nipi, tuyobzang rupu sakota, kawa poyong tsobla toze. Ta dawa somban di njunga kamkhe che chongrega gongar, mech ni kamkhe che hidao. Jumsi te la tini, yo che la kalan tsoba mangyo de che, tine nangki tsaran jodo che jude ni. Tine msa ge tsi somne pen pata mumer, jokers chomi ten zombi, dolong dang. Tsi nini pasan chen donser, lakpa nipi, tuyobzang rupu sakota, kawa poyong tsobla toze, kawa poyong tsobju ki togwa jise ori zi, tine chenko zui dao.
1: Zizi, tina peda somba ke si imba tsi kwa lehyo na la, tsi som. Ye, ge, jie, jiu ji, jiu ji, nye xie, nye ji, nye ni, nye ye, nye dun, nye ji go la yin yin zi kwen ge. Gong li na nga ni ge bai da sunpa ge da xin do di xio zar go, xiam la di ring ge za ge ci xio go la ngu zhin do di xio na.
0: Tene, ta tren ki za ge ci bi xio na. Tren ne pu me ta lu da wa sunpi ci pa jub ji, ji da nga pi ci ye, ri za da wa, ga ma lan cham, jung chu sa chu, chui chi ye, jiu wa gong tong, pong tong xia da ha chi san du. Tren nam go na, to ji nam go ri. Maru chisu go tan shiru chisu yipa nila dos tun saam kail. Yoni tu chi, saa ni pyoos jyog, za mungmer, njungchu sami. Naa ni pyoos nyak tamba, za lakba, njungchu saachu. Ye ni pyoos nyak jay, za pub, njungchu chulao, ta indi bujo loto xio tsar.

0: Tsenlop gachara.
1: Tsenlop gachara.
0: Rosu bimi dungpo la, tsenre mi du namba cha.
1: Tsenlop parji gachara di, jadar mungshu lamban di.
2: Zhou nam cho, tata che ji sengko cho bi, lin tsen da na, pyo yon long ching nin chi li kong, kange long ching jia, tsenlop gachara lin tsen shi. Nga lin tsen di zho shun wang da zhu yin. Dering ka lin tsen na, Lo so che la yun shin lo zu ni ya na bagi yon ngay bi hi tu na denpa yin nam hi bi gordang. Lu cha rei sun la nying kan cha zi gu sun wa hi sun bi ju yu bi di yi jun chin gan yi mi guro. Cha ye xio gu yin gan yi mi guro. Di yin ngan chu ge la wi gong xin ngay ba di da pang na le hi ba li gong xin ngay ba di da gan yi mi guro so zhe di xi yu xian la hi jin nan di na xin shuo.

singing lenje ting ji bejong long ting nin ting li kong kam ge long ting je nga dang ni ji bi xu lam xie bi le jin nang zhang xiong jiong jian nga zuo le bian sang ma na san zhi la dang la kan de ke jian jiao dou guo jie dan ju mi jia de zhen de nin ju zhe jin le jin di san ge dang zong ji nang qin ci ling jian zhe dang nian zhen xiong jian luo zang xi de xie xie qin ge nang qin qian wang ba zha la ji yin da cong ma ci jin

Lomayi, Gonshi Sumpu Sushu Sijana, Lusu Lidunpa, Maji Ngojiyi, Sanji Shayu Shido, Njusi. Lochung Lomayi, Gonshi Sumpu Sushu Sajana, Kaza Gutuja Nidun Sishi. Tambu, Lomayi, Lochung Ki Gonshi Sumpu Sushu Shaku. Lochung Lomayi, Gonshi Sina, Lochin Samnichi, Nin Tobadang, Bede Talu Toba. Lepa mongzang guwa, zhongqin du dodo li zhu toba. Loxi du su ronggu qie lo zhong xie toba su no. Loma chola denggu bi gongxi zhongbu si yin. Ta yin na, loma yi lo zhong xie bi gongxi zhongbu su zhong jie da si gu zhi si na. De na, gigi jie lo zhi ngui qi chu, nam ban jia mi na zu qie lo zhi ta lang xie tu. Loma cho yi, do nam si shu du dun zhe toba dang. Lo zhu si bi nu ba gong ting toba. Lo zhu la ga si si bi ho zun zhong xin qie ro dong ten su yin ba ma si. Loma la long qin zem ni qi nian gui bi tang lang lo ba dang. Loma yi nian xin nian xin san lu dong wi gong xin jia toba. Ma hi ba dang ha mu gu wi chang su. Du tu du, gi gi la ga zhi xue pei ba su qi, gong xi su xiong dang, long xin ngui zhi nu, lo ma yi, bu zhu ngang, lo zhu xi bi, gong xin jia ba xi gui ba di nu. Ta dong, mi su du gui ba hien na. Lo ma cho yi, rong jia per wi, san xin lu ba su xiong xi gui. Gi gi qi, lo ma cho, rong xin du tu du, zhu jia tu ba dang. Du tu du, rong xin nong ge, ni du nam, sar xi tu ba hien ni. Loma cho yi, zhong qin nong ge, nong mo yu dang, nong wei nian ka qi xue nam, xi ba xi di. Di da, loma cho la, nian ding zhe su zhu zhe dun zhu gu. Di ma zi, zhong qin zhe dang ya ba dang, li ba nam, lo gu nong ge, loma zhin na la di ni. Loma cho, ka me ya da xi sa xi gu. Loma cho yi, zhong qin nong xi tu bi xi jia ne, ci yu ba xi yin bi. Gigi ni loma cho la lo sing ki du zu bi shu qi. Lo shi yi bide da lu dang, bide dian cu nong ge, cai nian bu dang, zhu xia li bu nam, cu du xi di. Ren xi, rong gu qi, rong yu gong xi su bu jia ba xi gu. Nian ba, loma yi gong xi li bu su shu xi gu. Ma xi ki ge cha xu dong dang, xia wa xi dong li. Mati yi shi cu dang chua lan jing pi nan zhu ngon toba ma si. Ma si ge san bi chi su dang rin ni zhi xiang qi yang ngon zhi gu. Bi yi mong bu zhi li sa si ra zhu toba. Gun xue li bu xe ne chung du ni gong xin jia ba ti yin la. San ba ngin xin gun xue ngin ba di yang chung du ni jia ba xe xe. De ti ngan cu du da do. Loma la, lo chung loma yi, ni ri gong xue song xia xi ba di, zhu ur xi ni. Lo su dang, du ju ni xia wa chun chung ning guo zhu di. Loma dian cu, ya ri xi ba, gu ri xi ba, zhong zha dian ba, zhen lang song wa, shi cu jie zhi su song wa. Zhun chung si cha tu ba, shi ji la, da ji tu ba, zhen la, pian ba nu zhu ga wa la su pi, gong xi, zang bu jia tu xi gu. Bina, lomang ga yi, zhu zi gu du dang. Lomang yu zi la, da ji me ba su zi, ni dun yu du. Lomang cho la, si zi la, da ji gu ba. Lomang ge zhu bu zong bu la su bi, zin zha cong de cong ni. Lomang cho, si zi la, da ji to ba dang. Lomang ge yu zi la, rong gu zi ga zi xin kin xin cha si. Sun ba, lo zha dang qin cong war, zhe wa dam se si gu. Lo zha dang qing cong war, zhe wa dang se tu. Lo ma la, gong xue lo su yi, ku yu zong bu xie zhong gu xin. Jian min jie, lo su zhi ba ki jing xie ge. Qing cong na, gong xie sun ju bi lo zha xie dang. Pa ma na, gong xie sun ju bi ki jing xie yin xie ba dang. Zin yang, ki wang ki chu chu ki, me yi xie lo kam dang. Lu dup su, ge yin tang qi pa yu ju la wong. De xin, Pa yi xi lo lun kang su, bu mu yu ju la ngay bern yuwa yin xi song ba dar. Qin zong ki, chu gu yi gong xi su xiong da, gong xiu chi zhub cha, rong xi pe jing zhu wa.

parcha shuchin tasi. Pama na, chukyi gigi an dangpo tiin hin. Pama yi gicha shudong dang, shawa shidong di. Chukla yun rin dang dodo mebi nipa dang, bachan juju yu. Dena, chukka zilang sunzi dang, shulang zumbu gupi loso dongwar. Pama rungi ni kashi duncha dang, kadin cini je qi zungwi gunshu dang, mishi ji. Chukka yi chula mebi zumbu ndonba li, bachan ngiba yi ren mataba hi gu. De, nganzui chinchun nung changzha shueba dang, chinda chungda choba, chinda ge goyi nimu doba su, namban jamin na choche tanam ju. Chinda da rawa tamda dung ni, chinda ni loja la yungde hurda shu di, loma chola losu jebi goyo zumbu zung gu. Gekin chi, loma zhenzo si ni, horzon chimbu shu chu je chuang ngu nu shu si ju di. Loma cho genje si ni, che din je shimang si si gu bi, loso dong gu. Ma se ge, chang long ju jun ren na, shu chu dan zhen ni yu bi. Jun ren di yi chue, rong ge ngu su nyong gu ba na, ge qi xin. Ma yi, shu chu je chuang ngu nu shu na, jing lang la song si shu wa na. Ma zi yi chang long nong do, xia wa ge qi yin ba hi tu. Dena, nganzu du jun lo zha yi nye kwa chi di kwa dang, chen pa ka la nje wa dam zi si tu. Lo ma cho, si cho chi cho yin no, shu su ju ni. Si cho chi, nganzu le jun pi, pion sun cho pi, lo su ju cha bi si di. Lo ma cho la, du ngu ji cho chui li, cho nam mn zha wa hi si ju di. Rim si, gong si li bu si so shun ki, gong si li bi, lo ma hi do njo si gu. Na, loma cho, zhen zhen nin do ba chung chung xie de zhung ni, lo seng gi du cun nu, chung lang ka la lin yin zhe de zhu ba dang. Yan na, di mi loma cho, chung chung dang, si ling, lang gor ba cho su si bi sa cha la, zong zha xie ba su jie xie gu nu xiu sun zhu gu. Xie cho jie xie gu dian cho yin nu xiu ba ju. Tab di la, li la wei xia wa chung za li, ma zhu le ga wa dang. Sibar gasin je gunshu zungbu xin jia tun. Dol du ni xin na, lo ma la gumshi zungbu xin so shun xia zhi na, yun tong tong xin no, zho toba xin ma yin bar. Dun chun do, long cin da, long sin do nra wa dam si si tu, gigin da qin da cu, ngang jun rinpo da, lo za dun bu dam si si gu pa ma si. Qin chung da, shi zu lo su da yang, ra wa dam si si di. Dui ri sa bi xiang qi tu wi si di mna su xiong qi du, ngang zui nyang du bi zun xi gu xi.

0: 어제 어게 아가레 본가 까진 베다 제진이 초와다 니르 친구 로조조 시바 진라 로란 시제 디시도 저와수 로조 시지이
1: 야몽가 너 드나 나초 창미 아쿠리 폼키 로제 셈제가 마마라 샴데 주위 라는 미비 주엽잖아 로브정 사지 데레고
2: Lochon chobo chomo yoda, chenan jia dada nyi simbi lin chen tina, bu joon long ching nin chen le kong, kanki long ching jia shibi lan yi chibi lin chen di shi, chi chi, du tu do ngan chen lin chen nian bar, ga su shu. Xia lo mun tu, ngan chen lin chen nian ru.
3: Shibi zong yi.
4: Shibi zong yi.
2: Sibi zoyun donju du chun nu, ting ha, lasa lonjin jibi, loma pintu ji jibi. Sha lue dang, jin qin ji ama la sibi zoyun ting donji yin. Jia ju ma ci yi lam bu ting, kong mu tu di sa lan ji gap, ama la. Chi la, da li du ju ji na su xiong xin. Koi tuen to, simchir sinang zi batang. Da la, shang zi, shang du nang zi di. Lin da dang, u su dintra ma si ji, lam xa no. Ama la, nang guin chi ji da, za chi mi du chi xin. Nyu yu dang, ka lung zung bu yi xiong batang. Zam chim ji jing, zang er jian jik ba li xip di. Da ku na xin du chi bar xiong di. Gang yang mar dong. Sudayang, Jusu Maju. Shambi Shagi Chiba Di, Jishu Yinla, Shachayi, Shangjung Nawa Diyang, Shangshu Yinba, Nishimu. Amala, Shalue Nandang. Kumu, Loko Chimbi, Kongju Buandela, Jisarni Longdi, Lindanda, Uzula Dini, Ngozushi, Sandu Shibandu. Amala, Ji din jie mi bi chung da mi lu la nang pang ju nam ka xin qi rong ya ma nga bo da mi lu la ji din jim sa ka xin qi rong ya ma nga hi ngan su la da nga din bi ama la xia lue dang ko mu na ya min lam de qia qi la yang qin da sa bi du xi xi bi Dang si jie si ba xin lue mi jing. Yang xin jia qi wen ji ding jie di mo la ji jiang da wan de bi. Xia lue ruo nang. Jing qin jie si ma

0: Loni ngando teji ngu chuk de teji de jangri talu ke lo chuk chuk sin rogu jing ne thaka ma chak ro ba shyo de thobo me ba ni konje yin thaba la te ka so na cha ti chung ru so su bo ba za xiang de su bo de bo
1: je lei na na ma tu yin chang kui gen gu ma bo ye ba ta ko na bi na ma tu yi jen ju ko de de ni yang xia du bi na ma tu yin cham ni so je ni so je ren ni jun zai se ba ta So yin yin ni zhong sheng lu zhong ki gong jin jia ba si ji yue ba ri. Nang ma dui yin chang kui bian bei.
2: Nga zi de yong zi zi ni zhang zi lo ju zi shi zhugui. Dang de ta qiu de xing ni. Yin ni zi zhang zi de ga bu qi la yu. Da ngang lo gara ngab zi ngang ngang mi zi. Da lo ya le bu zi le yin ni sim chu na zi lo qin zi nung xi di zi ya sim bu di yu. A di xia zi la jia de su de wu qiu qia yu wei. Su de wu qia dui ka ni dob jie de ya gu sa tu bu jie. Na wo di ki bu jie.
1: Chile Jundar Khan Gengu Mangpo Shege Motor Tangtap Jong Yupatan Motor Rukha Di Chanyom Lozi Lo Chukchu Renga Lekka Yupatan Khonchu Lona Gecha Semshob Manya Para Katay Tho Rangzal Ngwab Yupatri Pejong Motor Tonso Che Kuma Samchu Che Motor Jang Na Rang Mareki Jengu Chung Te Katay Tho Chukap Poba Chenpo Chichin Tho Chisungpatri Gengu tso lo na ge cha rangi cha gapso ta pungde chi do na yung tawe nga sha manya par mitzi rungta ngung yoy pari. Tsamchoo chi nga rang chungdu ne moto la gapo yu. Ta cha cha chi yu pi moto ya po yung yin shi sung pari. Pyo jo moto ntunso chi kumba suna wang du chi. Nga tsu nyan yin tara xab rung cha pa ta moto yung yoy pi. Lub di semche yung gandou chi sung pari. Tain di li si chi tsom reng gankwa wa suna tuan drop ta lakwa chun zo. Xiexian qinggong ki lakwa cere, nianzhu xiong ki xiangba yudu ta xira namjia, dapab zhuzong ki rayang jie yin, ta yin di biojo sanji nyabda li ci xiu cer.

0: yam to te reng che ji on da na bo to ya le ko na na be ji la bo yo ma go le lan der ba mi ser khin go na ta tong jung mi be le ta ta ma le ma ji cha bi to se chim la cha ba tan jin cho ba le ma ji khin zu go pan na tong be kha la kha cho zek chok de pan na tong be kha la te yak she de te ne pan na tong be kha lan zu te te ba ta tong mo sa tong la le ji gi zu xiong ba na ta ti ye sang ta ta ma ta da la ta ta ba zam jing ji go pan na tong be kha la ti na kor ba ta ni tin la te be khin yo mo chong mo go nga zam zu la mon dok te ta da chu ji ke yo la ta na ti ta la ke te be nyo mo ti na na pa zam ze kha ling kor khin go na ta la te be nyo mo yi la pho ngarke kherer yong la mo ru ngarke darar pala lo mar gung le nyek sa nyek to la cho cho khu me sak sa sa ta la thong di nyep ho ta thong di zer mar phung sa phong le ten re chu ji na ro la gong kha ying tong be kha ro la kha chen nam na te le ta drup drup le ma sam zek de rin zuk te da la than zuk te ta ni an ngo gung la de an ngo gung la te be du zo ta sor ba mo lam ne chik ta ba ta de ji ta khu che be nan da la ten re chu ji na ro ta na lan zuk te tong mo sa la ten du mo tu gung pan nam tong be kha ying te ri se ra ta la te be nyu mo se ra che ba che ba mo yi kun zo ta ko sar zam zik yo ba chung chung che ba chung chi be ko sar zam zik to mo sa tong la dan zo be ko la pa ba le ma ji nyam tang ni ma ta yi tu du ta se ran den ju sho lu zam zik ko ma nyung se ba le ma ji tang den gen go bu gong na ta bing go bo na ba zam zik dan tomo sa tong la ja be ke tu su ka khak ser be ke ja hik chung ba che hing go ne kang mi ji chap sa leng e ka la se ra ta tomo sa tong la ji de to yi ji ye tu so ta na se da zam zik ta ta ba le ma ji se ra cha yu zam zik pa ba le ta ji chu ji ke na ro se ra ta ta ma ta ji kap sa ta na ta ta yi ji tu so ta na tok da go sa be tu ki la pa be
1: ma ni ni lung ji ling sing chi no bu zhan du ji wen la sa da he ji na bu bu du du de ni sa da dang la da ta mu si za yang gan ba bu la ja pe ko xie yu
0: ta ta yi ji tu du o ta lo chu ji ke na ro ta na ha kore to da chera kar bon da ta ba chan ji pa pha li ma ji ta ne ke pa chi la sera che lu da ta ba chan ji yo du nya ma ta lu tu du ko a che hing yin ser hing ko ta ha sa mo cha ma yam chen ke ba li ma ji ta ta rong ta yi ge ma su le sa mo ha cha jin der mo zer ba chan ji yo ba li tu son tong ju mi bi ke chen she de che hing yin ser hing ko na to pa chung so de de bi ge ka sa ta sera tam ji yo ba ta ta ma ta ji kong sa ji ba li ma ji ta de sa ya cha ma la ka nyu le ka la ta na gong ka ba sa la pa ba ta ba ta ha tong kar tong yo ka la ni ba ta ba chan ji yo ba 강다 살아 년라다 바 잠재 간요레 칼라이케티

tin serbe da hik thoma ta ta lan drogo sam jo nyama ta yi gi tu duk ta na la ta ta ko re nyama ta yi gi tu duk ta na la sa mo du tam tu yo ba ta mo ji sa mo du tam tu yo ba ta yi ge na ro ta sa mo chong ma to ha me mo ta sa ta kha chen na pu ge chen yi kan yi sa no me da ta to mo sa to la te be nyama ta ko ke ke ta chun mi ji khun da ngo yo ma ji ke te de chang ma tam tu yo ba chang ma to ti sa be nya ba tam tu ke du gung pan nam tong be kha la tong de do shu gung lan chik ba ta ba sa ge ta ma do shu ni ba ta ta ko re cha cha yo la thang mi tam tu cha yo la chang mi thang mi tam tu cha yo la chang mi chi be ta tham ma ji ta da ge sa tong mo gon la thang mi zo hyang gon ta ta ba tam tu chi de thang ja ring tam tu zo ba le ma ji chang mar ba tam tu tong mo sa ta la hyek ta ngo yo mi ke te de mar mo cha tam tu yo ba ta hyek ba le ma ta ke che ma tong ta ko zo ki chu ji ke sa da ha chen na po ta la so ba ta ji ji ta ko re sam sam mo di chu ba tam tu yo ba ta nam ji ke te de mo la ta rang ke zung khar zung chen ba tam tu sang gu gyu bi ji na ba ta ta ba za tong mo sa ta la te be nyo ma chang yi yo yong yo de da nam sa yo ba ta ba sam tu tong mo sa ta gu ba ta ba sam tu ba nam ka yo ta ba nam gong ma pa na ka yin ge gong mo yin da de yo ba ta tong mo sa ta song ba ji na wa ta ba zam de xia qing gong de ta zong zang de yo ba zong xue de ren tuo bei zhang xue de ren tuo bei tu zuo zong xue jiang dang zam de yo ba jiang dang de zai guo zam de yo ba zai guo tong mo sa la da ti li ten lu xue jian na ro de xia se yu se ma da da rong ta yi ge ma ze le ta yi ge ta sa ma ma ba zam de yo ba sa ma zhu ba zam de yo ba zhu bu na la ti bei nyo ma ta sa ma la ti bei nyo ma ha cha ser ba zam de yo ba sa ma ha cha ser bei ji ye ser ba zam de yo ba li ten lu xue ji ke na ro la Tata ba tsam tsik se mo kya ta yi kya naro ta na ta sa mo la ti be nyo mo muruk tsam tsik yo ba ta la ti be nyo mo basha ser ba tsam tsik yo ba ta la ti be nyo mo ta basha ser ba tsam tsik yo ba ta tong mo sa tong la ta ping gong na ta yi kya to so ta na ta tong di gong le tong ba tsam tsik yo ba ngu che tsuk gong le tab di kang ti duk ten ni tse re tang da tong mo sa tong la ta rung rin ba go tsam tsik ta che ma to tsam tsik ta tong mo sa tong la yu king gong na tong di tata ba tsam tsik tong mo sa tong la sok de bi kya kap se ma zi tang de ki ta yi kya kota mo ba tsam ma la yi ki yung ki she yung gong na ta yi kya to so da yi ki yung ki she na cha yu tsam tsik mē lā tā kīng gōnā, tā rī chā rē, kāng rē sāng kīng gōnā, tā nā yār chēmbā sō bā lī mā jī tāng tā kī chā yū tāng tā chēmbā tār bā tā chēmbā yār sō bī jī kāp sō tā nā yā zōng zō zhīng tōng jō mē dā tā, chāk zō zhīng tōng jō mē dā tā chak yu chak mi zonde da ya ring tang ta zo ya da ta li tun du chu ji na ra la ri yu ta rimi zonde da rimi tang ta gyur de da chak yu chak mi zo ya da chak ta tong mo sa ta pa biak da li tun du chu ji na ra la mu pa ri ti du chak ma ri ta ko re ko so ti bi tu suk ta na chak na jin ta mu zi jin chu zung ser ba tsam zik yo ba tong mo sa ta la ta ta ba tsam zik ki di ta shak sen ni ba tsam zik ma da do sen ni ba tsam zik ma da no la ti du po sa ma da ye la ti du po sa ma da tang a ra be ra dan zik da ban ti gong la yang da ta ba tsam zik che xiong gong na ban ti na la yang da ta ba ta ye la ti du ri ma da yong la ti du ri ma da pa la ti du chak ma da le tun du chu ji na ro la tong mo sa tok de li che ri da tong mo sa tok de li do che ri da ta ma tong ye ba che ya ma da le tun du chu ji ke na ro la ta che ye kan de sa bi ge chen chen ge de ban na de chong ban na tun zo da ji ji chu ji ke na ro chen chen de ban na de be chen nu ma ta na che re kan re se bi ge de zo ta na so mo ba sha ser ba tsam zi ba sha ser ba tsam zi par gu sur gu le ma tsam zi chi de o se sen me da tong ri da o se sen me be te bi ge kap sa ta gu che tsu gan ne ta de kan ti duk ta ne se re ta na le tun du chu ji ke na ro ta na ta ta ta ba tsam zi zin zo ba le ma ji ta da ke da che ji kan ji me ba ta ta ba tsam zi la chi le tun du chu ji ke noro la ta thung ma ta do la nyama ta lu ji du ru lan da li kyo le che xing wun da li kyo le che xing wu ser be ji ta ni che wa zam du yo ba li ma ji tang ge teng ngu ge se bi jin ba mo zam du yo ma ba mo ta la ti be nyo ma ha cha ba mo ta zhe yo ma ta ha cha ser bi jin ba mo zam du yo ta rong ta yi ge ma che la teng ngu ji chu ji ke noro ta na la ta ta ba zam du se ba li ma ji ta da la ti be nyo ma ba cha ser bi ji sa ko de ta ta ba zam du yo le tun du chu ji ke teng nyo ma la se ba li ma ji tang ta ke ta ma nga ma ta sa mo na ke ta nga zam du ma ta la ma ti le tun du chu ji ke noro la ta nyo ma ta rung ge tu ta na da ta bi ge tu su ta na ta chi ji kang ji ge ta chi ta kang ta ji den be na la de chi ta kang ta ji den be na la de bi ge kap sa ta na sa mo ha ta ser ba san du yo ba ha ta ser ba san du da ta ro ta ji ge ma se tang mo se bi ge ta ji ge pu la ti be nyu mo pu che be na kan jing wa san du yo ba jing wa na kan jing wa san du ge ba le tu du che be ke na ro ta na la ta te be nyu mo ta sa mo la ser be ba sa san du yo ba ka ta ser ba san du yo ba ha ta ser ba san du yo ba le tu du chu ji ke na ro la ta ha ta chi ji ke na ro ta tang mo chu ji ke sa mo ha ta jer ma zer ba ta ta ba san du si tan da chu ji ke na ro ta na la ti be nyu mo ta ka ta tang ba ta nyi pang ba ta tong mo se to la ta gu an mo tong di gong le tang da dal di ta ba ta sam de se ba le ma je ka ta sam de di yo mo le tun du chu ji ke na ro la cha sam tong be ji ta sa mo sam de yo ba ta ka ta ser ba sam de yo ba ka ta ser ba ngar ka ba sam de ka le lang de he ba sam de ke ya dung ro pe ke ne jing de ta nya ma ta reng ge ti ruk ta na ta mo an ka gong ke to sam be ke nya ba ta ta ba sam de khyar khin gong na nya ma ta gi ti ruk ta na ta che re gi khon re sam khin gong na ta ta ba sam de je ba le ma de ta ta tring ke nya me cha khen ta ta ba sam de la de me nyo mo ta zung yu ta zung mi zo kar yu tang kar mi zo, ta kar chak yu tang chak mi zo, ta ri yu tang ri mi zo, tang yu tang tang mi zo, le tun du chu ji nang rong la tang mo sa tok te zim, do shir baro kang zari, ta rong ta ye ma zil, kar shir baro kang lak, le tun du chu ji nang rong la nyama ta rong za xa la, tu so za ma te zan na, ka sen ma bo ser ba ta, chang wang leng ne yong ba se, ma shi tam zik da let, ma tu so zo le tak ka chu, ser kim go na, ma do la mong, ro gin ser be jia, tam ni xe bon, ta ba zan zi la ma zi, ta sa tak ha kya,

0: kadeni ngoji da hade mara pagi deba tindra ta diga nora tambo samba yeba hibi kaja tambo te deba tambol ngogi pare samba te deba sambal gogi pare yeba te deba yebal gogi pare tambo dan samba dan yeba te yus mi ni se dil mi mi se ate menche ma mel ol hibi te yi se dil ya tel yenche mi se ate ma mi se ate ma mel ol dil Mini said the debarre no yere yere yona, yige ngama teni to yinish. Mini said yige shima teni hibitish. Tinata, deba tambo da samba da yibate sosoji, ani deba sosoji yige, ani njuma teni de hibitish. Tinata, deba tambo de kaderwa. Tinata kadeji yige karezana ka ka gangar. Ka ka gangaji yige mini yana yige womani de karezana, ani ganga ani de. Tambo ji mini te kangari. Tene samba ji mini kare jana, deba samba te tadere de roa. Tade ji ike te ta ta ta nari. Ta ta ta naga nono mini te kare jana, ta ta nani desu. Ike jima te ta nani desu. Oye, tene deba samba ji ike mini te ta nashi. Tene yeba, deba yeba te kare jese dira, pade roa. Pade ji tene ike te pa pa pa ma yeyo paga nani, mini te pada mashi. Tene tambo samba yeba yu mini se ate ga, ka nga ta na pa ma oya ige ndutubo te tendu oya tambo samba yeba yi mini trupi samba tang se ade trupa te deba trupa se saji sanji bodal deba dinda cheka yo bang nani deba trupa te deba trupa te hyade re de roa hyag deba te hyade te la hya sa a ya se ne ige ye yo par deba trupa ji samba se ade se deba trupa ji ige samba te se ade hya sa a ya Yige te yego no samba te kanri se dire a de rindo a tine trupi samba se a dego tine yige a de te mba cha dumba la ne hyama to se a de dumba te deba dumba te ko ke pare ani saji yige se ngo deba dumba te kanri se dire ra de ro a ra ge deba dire ra de te la ra la hya sa se ne yige ye pare yige ye ba no ni dumba la ne hyama to se ni chala hyama to ye ba te so de jinju yige yin se gyo hya te jinju yige ngo no ma to pare Tiene chade papina, deba dimba gonota, ra, la, sa, oya ta deir. Tiene deba dimba radego, ra, la, chasa, yegononi, chamato pegi, yemasum, ra, la, sa, oya tesunzia, chamato. Jinju yige churin de genata, teso te, so domna, yige churua. Deba tambo sumba, yeba yige nimba, yige njumateni, ganga, tana, pama. Deba trupa, yige sumba, ah. Deba dimba ji xa ma tu bi yige yin samba, ra la sa. Oya ta te chubu domna yige chubu yoba te chiri se dir ta, kasa baba xie jige ta jinju yige chirindes, mi yige kanji jisnju bi ge ta jinju yige chir se ate ta, oya yige nda chubu yinba ndes ya. Oya ten dir, niga nona chiri zin ta, jinju chubu kankan yinba re re gyan ta, deba gano ane tsu shungni, o, tani sa xie chindu ha. Oya, ter, da chiri zin ta jinju yige chir kanga, dana, pama, ra la sa. Tawata di jinju yige chiyo yobata tenpa. Ta ten indi lo, ane jinju yige chubo se ake jinju te gondi heba na yu mi de gong chani tabare zana, ane ko njuyi ji chani tabare. Mi yige na jinju yi, mi yige na jiz nju pa yin za jinju se ake. Yang jinju te la, tani yinba ko mi yin gong yore zana, ane ta tenge yige is, ma ta ya ta ra ta ta ta nubu tenge yite, ta tenge yige yang se gyore. Mi yige ta la tenpi yige, mi yige ki jiz nju pi yige yinba ya zan ta tenge yige se gyore. Ta te la gen cha ta jia la soba te so ke yang ko yige mambo ji ko chichin chik ten di pe ke dra dan ten ji koro ten te de ko jinju ki yige teke shebi ji se ko ta ten se ten je ke ane jake japaya nduk te shetan ke chan hiye japaya na ko tsi krong tsi se krong tonne ta de ji kwa len japaya na ane mi yige ke tama jis ten bi yige yinba ya zan ta ten se ya ti nan ta ten ke yige se ya ba jinju ki yige se ya te ten chi cha de ta tsa wan de la Yangji tribu doji ki likhi junbi wangbo gu nola telan draba kante jayo ba re se na Ganga ta na pa ma ra la sa nam jinju chö se ni Tsikang nyingu to ni rekhi jayo re Tuemu sambo traga cawa korang gu nola chiri zina Ani deba re re re re je deba je changa ki to ni Ani ko jinju chubo de re re re ten yo rwa Del tozi chi ini li tambu atabe tsuenba nina Del tozi chi jinju chubo de teka ki ngaro so Ta demu gu to ni ngi zimmadi atabe jayo re Tende yin pa yin zang likhi jinbi wangbo gu nola pa Nyingi jinyi sasa tinti gu goni Ganga ta na pa ma Rala sa nam jinju chö Jinju chö jo chan zang ma zi Jinju chö bo re re re Te ane kasabu goni ene jema gono man rahi janduwa dindir jinju te teka rere gino ene ngizu ni sumba waya tenri ji chante pa wachi zis jitere tene shoji yenpa ji chere se dira di kasali jinju ju koden du mahi yungi kasala mi ji yige kanji jisin ju pi yige yenpa yanza jinju se an liang kani se menong gono la yanchi tribi doji ka ene tanju gino reba kani se menong gono la yansi bo yore mi ji yige kala nju se ne jinju se dira ko mi ji yige kani amare pa mi ji yige Soma ji kumbo ki jisin jubi, jubarees, dindar jin ju se. Dindar miki ige kanji jisin ju se ande, zayi chane ten ten maten dhe raga maare. Ko jin ju se ande, ko ten ten maten kantar yang, ane koro draga jidang ke chane, draga in yusuk ke chane, ane jin ju re re gendu miki ige sanji po soma ge koro jis, ane jar chupa, ane koro dradang to ni yang, koro ma la to runga, ko la ji yopa. Wa dindar yin pa yin sa, ane ko jin ju se ande. Tindila jinju yige yena ta mingi yige sanjibo ki jisi njuru yibi chep sa kar. Jinju yina mingi yige sanjibo kanya runga ki jisi njuru yibi chep. Tindila mingi yige jisi mungyuba ki jinju chi tanya nini kuru mede bari. Tate nganso peji jiki toni hiya yapa yena kani amara ka patala. Ani ma peji jiki toni hiya yapa yena jinju chogo nora tambo de jinju garwa. Ta kata balan chen ba yena saji yige sanjibo choma ki jisi njubari. Kaka ye ka, kaka ye ka, kaka ye ka, nga ka ye nga. Yani jade jia ka ye jia, cha ka ye cha, jia ka ye jia, nya ka ye nya. Tade ta ka ye ta, ta ka ye ta, da ka ye ta, na ka ye na. Pade ka pa ka ye pa, pa ka ye pa, ba ka ye pa, ma ka ye ma. Zade la za ka ye za, cha ka ye cha, za ka ye za, wa ka ye wa. Xade la xia ka ye xia, za ka ye za, a ka ye a, ya ka ye ya. Rade la ra ka ye ra, la ka ye la, xia ka ye xia, sa ka ye cha. Hade la ha ka ye ha, a ka ye a. Deng di zile, sa ji yi ge. Mingi de korong, changba yinbi kasi la, choma ni yu pari. Ta teso lang ngang su, yang ye jari ni, pechang ka dele na, ka ki kiku ya pa yina, ka kiku ke ka ye kik. Hyabji ya yina, ka hyabji ke ka ye kuk. Nribu ya na, ka nribu ke ka ye kik. Naru ya na, ka naru ke ka ye kuk. Di yin di sila, ta re re yin de lo, ane, yang ye bo, kanya runga ya na. Ta tila, yin ngang su, ngo jin dang, ngo jin la su pa kanya na ya, ta jin ju teso, choma de, ane mingi ke choma ki jisun yu pari. O tenze yin pa yin sa, teso la, ta jin ju se ar. Wāyātā tīrīṃ tīsē kī jēngbī tīnī tīchā kī nāndī tī nīgāṃ tīnī ngā rū sū nī cāṃ jō jūyīṃ tīn tīrī tā tīrīṃ kī lōntīn tī kī nō nā cāyī chāni ngā sū hiyā jī kī nāndī tī anī gārī sā bā yīn nā anī yājā yīgī kī nā yā kī nō nā tā chēpār jī yā tēmbā sā tī kī ndortīṃ kī yūng tē tāng anī shērā kī tā kū chēpār sū sū mā hiyabī kāsī lā anī yē gu shē tēmbī kī anī yūng kāli shērā jī jēni yē yū tā tī shēwā lī dzō nā tē tāng Ani nansi gata, jinju yige chubo de ta, tsaa gano nga kanre shi ni, ani sunga pa. Ta teso yu kone nga zun dodi chiki pa re. Te indel ta, tering ka juja nda dan reni, ani nga zula ta sanji shaagi chichi. Sanji shaagi chichi ta kanyi seba yina. Chi, ndorten gano nga, tela jinju chu yinde, teli nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga Sozo kanan jipa reyesa ya, te chere se dilo, chua tambo tishi, chua tambo tishi. Tene, chua nyingba te chere se dilo, kalu sheta jede ne yoyo tada shiawa li hi bika, shetan je se ya te, tang, shetan je se ya te tang, je tang she se ya te ni la, chepa kanre yo reyesi. Sheta je tang, je tang she ni se ya te la, chepa kanre yo reyesi. Tene, samba te chere se dilo, jinju, jinju se ya te je, ane ming nanra la kan se reyesi. Jinju saya tu ming nara kangri kangsi es, wajah tu desa ni ceri jana, dengan keluhan jenah dan jebik, ane cua sini, ane nampak ni jek desa tu la, ane sangi jek tanah lo, ane cakih dale.
1: Lincin di Zhongzhi Dang, Hehe Danian, Jiangzhou Pingcuo Dang, Jisu Dajunyi, Zhongnamcuo, Dayamu.

Manda mi bi za tong ge tin de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bi bie da ji. Nian jie yong jie zhe ku ki. Yong shi qiu bi zhe yong jie xin kan bi na. Jie le wong bi di mi yi xie ni ni yi na. Jie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan zi. Huo wa

0: dana deshi chi sabi yon don yorubi lugar yon.
1: Lugar na masam suwi duzari. Lugar na zhona la tanpi suwi ziji yin.
0: Lugar la ruyn dwe na lungchin je yinsa ndaru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua saba xe jinsa.

Chobo namba, lin tsi jinjou to chobo tso la, yi ma la ji jia dong yi lu ji di pun ni. Chi namba, nga zui kangi long ching jia, rong yang ji xin kang lin tsi la gabo nangwa ya xio zo ji do, nian da to san chobo yong wi, mendu xie ji yin.